0: na se nyame nipa so be ka se ebeko ea ne bone o mwane ne sei
1: because ye nyina esi beko edi ade na ea na eko ti u beko ya ka se ya chiro ye nyina ea na ea kan
0: he e mo kwa
2: o ka se bi chiro ntusu su se so for na prediction o ye
1: ye die na bia
0: okay me bawo enti so for ka se Arsenal ne be win there and the nkaba gina
1: no no de obi
0: de bi o eno de nkaba gina
1: bi yan fa ne se woni obi kokon ah nipa obi anim se wodi e wabo na wie but ba akopa bi si no akora ibebo ti wono ka se obebo na ampa ye kona kosia ani yoka se nyame yi a kirewa nya se ye nyina se akwa yi kobo na ampa wo so si ampa okobo no na ba ka je se nyame na yi a cho because ye nyina yi se okobo
0: okay me ba
2: ti se ekọ ekọ
0: ekọ na
2: the other way
1: ah se nya nyame nka hwenkire no ye nyina de ye ne nyina ka na dabio ti o wono si PSG na be win ye nyina si PSG be win ti e bo wie na se Arsenal win ya na nti o ma nyame adi tro
0: me ba me ba and is it the first time a man of God has said something
1: sana
0: amamu ana
1: sana ka ku tie football nyame on fa football na ma ya ma Ghana football I say kuni za
0: and
2: it's true
1: na me
2: no there
1: and ya mayam
2: e ho there me
1: mayam prefer you she say on sa also for corona say matches are ko bonya black stars e be lose na emu me ba na obo mpaya e be win ah kwa kuminu mie no nyina na yetia na yaka say team ID ko idi ye na e be di last me bua bi na ye nka bi nti no sa be ka chese nya message Ghana kwa e be lose nemu ye bompa ye na bompa ye be ye sa de bia black stars kwa enye ye nyina firi omu no maka chese oh e be ko se nemu mu bana me ye se mamu be ya ye be ko na de na oka enim se be ye na no ane kokoy ye
2: ko ye se mate kudu se ho so semsem bi sa
1: omu nya sa nyankopon fa football sa na so football ko tikam na Brazil ani je Argentina na ebo omu copa you know final papa itike mo ho machi papa ya na sori agu a so oto yi wo yi him flag wo yi him flag Brazil la na ko Brazil na ko ade achi ano
0: ade achi na wo speedy up wo
1: yan kan okren chire nipa nyankopon a yenim so wo bo so ni asase football no
2: patch o de enye ho na ni she clarify ho no na sori mu ye
1: na sori
2: so okay so mo din ni de but
1: na so for oto na sori mu yi